ganachihokin hermanos ut hermanas y kakochis tiepa relikakwa pan Dios. Nakakiretal hermanos ut hermanas nashkeli sailal chalikachol hokanak. Kulat rasalachol, kulat yo kachis numsinkil hunak lirailal, unak litochek hermano ut hermana. Nakwash tiepa la kienak chirulikakwa. Makacha ah nagtari sili railal natri sili rahil choleh linakakik ah sala juam uka na chiruli hunala inik elapok pana sa hum komonil hermanos kakahta si reli kakwa kakahta si reli kakwa chish hunil ikaruli na shram kwinak tatruhin chibichang tatruhin chishkebash lokali kakwa nakanaw chichana wila uno go na chokruk ili Dios wila ona kakahtas reli kakwa chishunil araan sali Filipenses na shena makadyok wili kakaush kajeban reli kakwa lik aruli na kakul kakahtasi reli kakwa uto pan Dios shing. Wehona la una kakusla pero kauna la kauna to pantioshin kuyo kochis nom sinki hunakli kau unakli railal abanan esas nom sinki li railal hermanos kuana kiruli nakatsol kuana haran nakatsol chis sikbal chis akal re ruli kakwa kuana haran nakatsol nach ukrukili kakwa rahral hunal shibanak nakakireta nak nako talihe bali railal ara nanak sa kacholi kakwa rahral hunal joko jitihok joko jishtsa mankil yakating kankil waka na jihokay nakakireta nak ara nakatsol kip si nach ukrukili kakwa ara nakakohob eli kacho nakatsolish kuhubangili kacho kahjiruk eli kakwa sipanang nakakireta na kwehonan nakakunak hingkachi nakatablish banolik aruli nakanumsi abanan nakatsolish kuhubangili kacho kahjiruk eli kakwa huka na jihokin hermanos ut hermanas kakahtasi kareli kakwa li karukwili li nashram li saila lachol chiruli honalain. Atiya kareli kakwa na haanti shkeli saila lachol haanti shkeli shkawila lachol chishnum singil li karuli yoga chishnum singil oka na chihokin hermanos ut hermanas sa hun komonin narunak laon o gods amang chiruli kakwa abanalis bempeli tentolit ka banuhaan pantio shink. Naganaw na kwila una katyobli siyama na inruk ili pantio shink. Nakakirita na chishunil, chishunil. Han huli akausap te singkili na kakulrahral kutangko ka na chihokin hermanos ut hermanas. Kajak rili kakwa pantios. Abananin kakyal kajichi atin. Kajak rili kakwa chanchalili kachol pantios atin Dios. Pantios at kakwa. Shbanak. Shak echak li hung kuchili kutang. Shak echak lin chuam. Shinruhin chitsekang. Marahoke chitsekang. Chihokain narunak. Nukob ang tiyosin chiruli kakwa hermano at hermana parki nagataliman klaat. Kwaho na lahi nakakuslanak marekwan ko sa siyampebli kristyan. Mareling anikishpabli kakwa. Ulao nukob uslak chi tihok nukob uslak mutbalikwa. Banali kakwa nukob usrapi. Kulat na kachisa lachol pantiyos atin Diyos. Maring katate rabi, ing katate rila banan, nakanaw na laa chanchali lachol yo kachis tiyeba reli Diyos pantiyos. Pantiyos at kakwa. Huka na chuhukin hermanos ut hermanas, sikakuchis tiyeba reli kakwa pantiyos. Kakwa kwangkat sa lisantil Diyos siya. Chiruli ho na lain, Señor, no go na cho ka kukin.
Chispancho Shinkil, Cheshunil, Yakosopte Sinkil, Yenakakel, Aralkutang. Nagagiretal, Señor, Hunguchilikutang, Yenakasi, Chake. Nagagachali Kachuam, Nagagachali Kakawilal, Señor. Nagagiretal, Ama, Hungula, Tiro, Enchistobala, Quichishunil, Akusilal, Sishbendi Kachuam, Señor. Abanan na kuha natin natin araral kutang chikwan sa tikilal. Laitin keling metsew, tin keling kawilal, chishbanong kili u Senyor. Abanan na kanaw chichanak, elima us na chal, chishkutwali kaka us, mara chishrampali sa ilali kachol, mara chapapangkil. Lisa machaku, Senyor, na chinatin Chinating a chakeling kawilal sa musik o kanaki sa linghun shakalil, Senyor. Chuating a rahral kutang chikweng sa tikilal, chishwanong kili u, Senyor. Naganaw chichan ahla nekakwah na lauto chuamin sa santilal. O kanahin sa malating kankil, Senyor. O kanaki usap tisihem li karmanos li karmanas. Inikis nung sili railal, chiruli honalain. Lahuin ka nung korohin, chirek angkil, Senyor, ho rahili nas nung si. Ho kawili nas nung si, Senyor. Abanan, nakanaw na halad, nakanaw lis necesidad li hunghung. Nakatama chaku, Senyor, nas chateng kanihe. Chakelis kawilalev, chakelis sailalev, lis chol, chiruli honalain. O kanakili harubeb jokeb chinach o kakukin, Senyor. Nakakiretal na nagishbanu chanchalilis choleb, Senyor. Nakanawas jinahlaat no kuakwapin sa hunkomonil. O kanachihokain, Senyor. O sabtasili radio. O sabtasihem li hermanos li jokeb chachokeng rukin lis ofrendas. Nakanab jityang, Senyor, na Rilak angel mukuyal keta la ojo kana osobte si Señor osobte si hebli hermanos renak deruhin kakwicharche oken salak angel o kana ku osobte si hebli locutores osobte si hebli hermanos li yokep chabin chiruli honala incha que lishkawilale o kana kile hermana Señor chakeli sailele bichol Arkini ketaliman chiruli honalain o sabta si hebli kukalev, likwangat keb chakaran chitsolok, likwangkeb chiruli railal, salyo chot, salyo hospital, Señor, sa hunko monil, nakatsama listeng angkilev. O kanaki, Señor, o sabta si hebli pastores, li pastoras, Señor, nakakiretanak, Kwanke baran chirapinkilik angel, chausopte si heb, Señor. Chakelish kawilalev, chakelish sailalev lishol. O kanakwi, Señor, nakatsamalish ten angelish banak, nikeshkelish cholev, chishkutsbala kwatin rehebli tenamit. O kanakusopte si hebli hongkong chiglesias. Chakelish kawilalev lishol, Señor. Chiil chupeh rahral kutang. O kanaki, Señor, osobte si hebli hermanas. Linigetaliman karan salish negocio, salish hun kabalev, Señor. Chakabli sail cholehil. Nakakatas lilok lah kangela in, Señor, salakilopal, salaku. Chala atasak, chatkamok li sail cholehil. Atasak, Señor, chakabli tuktukilusilal, salihun hun chichuame, salish hun.